isaha zitano zirarenga iminota itanu muri iki gihe zahadi hagati za ku isoko y'ukuri. Ndagushimira cyane uburyo twabanye ukagenda ukurikirana akantu ku kandi mu byo twagiye tugushikiriza. Reka rero muri aka kanya nshimishwe no kugira ngo ndakwikebanure, ndagusezere kandi uze kugira umuhingamo mwiza. Amizeri yaremye niwe mwari kumwe yamuha ikaze Ferdinand Sinzira kugira ngo abane namwe abashikiriza ibyo yabateguriye.

Ikana karirimbo rero tugiye kurangiza ikiganiro bavye muri beza kagizwe na korale yabana ngaho mu Ngagara. Nshimire cyane abakunzi ba kino kiganiro, nshimire cyane namwe mahurikiranye, nshimire gose banitse ubutumwa bukanshikira. Ndagushimire cyane narashidi ngakunda varipuje ni muntabwa ubutumwa yakabezi. Arifuje indirimbo ya korale Santinere ngaho mu Kimina yariyo yose mwanya ukaboneka nk'izisigaye. Maza murazi kurikirana hagati mu biganiro bigiye gukurikirana. Ndamesha ko ikiganiro cy'uno munsi cy'indirimbo ziwacu mu gahogo k'abaririmbyi bahani wacu i Burundi tukirangirije hano. Imana itugiriye neza, tuzagisubiramo ejo gihe saa 8:30. Inyuma ya kino kiganiro rero muca mukurikirana wifuza ibihe byose turirimbo tuwari dusigaye, murakomeza mudukurikirana hagati mu bindi biganiro biri kuri.

Radega kiza ku isoko y'ukuri tugeze gice saha 10:23 na basegonda 53. Ego nariko ndavuga kusigura urukundo ijambo urukundo. Sina ko ariko bitahura ariko je niko ndavyumva. Kugira impuhwe. Navuze ati mbega nawe urugirira impuhwe abandi canke ukabona umuntu nyene kagutera imbabazi ako kubwo urukundo ruri muri wewe uzi kuri kumva umuntu umugirira neza ukamuha n'ibyawe byose kubera yuko nyene wamubonye na meze timana ugirire neza nawe utabushoboye kumufasha ibyo bintu basi ukamusenga timana umugirire neza urukundo rero isoko y'urufasi ni nyakuru urumva ko urufasi ni nagwo murazi ko ni indero nziza kugira ukubaha umuntu ari we wese ufisemo ukabwiramo urufaso nikabwiramo ubwitonzi ukabwiramo ukubaha nyakuri urukundo rero se ko urufaso ni nyakuri umva ntushobora kutubaha amazi udafite urukundo oya kweri ari abantu usanga mbugaho ushoboka gusanga wewe ukamwita ngo nishyira soni ariko kenshi biba ari ibyo bivanye n'ingero umuntu akwishura hariho umuntu naho wo mubaza bukebuke acara ndamuka cyane wakavugira hejuru gera gutumye akacaza n'ibindi mbere wanagomba wewe izo utarimo ukamuhwamika bukebuke toyasuye ibyo nashatse kuvuga manza basi uhuye twumvikane nashaka kuvuga ibi sinashaka kuvuga ibyo wugiye mu cyangwa ibyo wiyumviriye ariko nashaka ko tuvugana ikintu ngomba ko dushika ku ngingo y'inini basanga rero nta rufaso ni uwo muntu agize nafise nene umuntu adafise rufaso ni wafise urukundo ko urukundo ari isoko y'urufaso ni nyakuri rero kubaha bijyana n'urukundo kandi niyo soko y'urufaso ni nyakuri rero ushobora kuba ufise ukwitonda wanagomba ukagenda bukebuke ariko kwitonda ntibisigura ngo ugenda bukebuke oya ego hari abafise iyo ngabire bagomba bashaka bagenda bukebuke kandi ugasanga bafise no kwitonda muri bo n'abantu usanga bagenda bukebuke mugabo wihenze ukamuvugisha ukamukura muri mudu yarimo gusa uca umubona ariko ariko aragenda mana ukuma eti ni umunyamahoro nimubane niho tubona ko ari umunyamahoro nimugenderane imigenderanire niho tubona ko ari umunyamahoro bwa bundi kumugenda ni kuri ni ukuri kutambuka birakuranga uratekereje uri umuntu w'ifasoni niho tuzamenya ko umuntu by'ukuri hariho baba bagenda uko ubona ko umenya yatekereje mu nzira ariko mugasanga yegeye ni byoroshye rero ukitonda kose wagira ukwitondera kose wogira akaranga kose wowe ufise ibyo ntibihagije kugira ngo bizimanganye ukurakara cyangwa se ishavu cyangwa kubabara nyine ubabajwe n'ikintu umuntu yakubwiriye mugabo ukaba wumva muri we atari ukuntu uba ukimufite uwo muntu kubera yuko umuntu uba uburinze mushavuranirana muri icyo gihe ntibaze ko nta akurukundo kaba kamanje kujya ku ruhande kuko umuntu iyo umaze gushwana by'urukundo uwo mwanya nibaza ko bitaba birimo kweri mukumva mbere umwifuriza ni nabi rero umuntu umaze kumwifuriza inabi umva ugwa mutima w'uko cyangwa rwa rukundo ruba ruri ntaruba ruhari bisigaye ko ntaruba ruhari rero kwitonda ariko se wogira akaranga kose wogira ntibihagije kugira ngo bizimanganye ukuraka ukunegura kuri mushavu n'ibyo by'ibyo ugasanga washavuye n'umuntu ntimuramukanye muhwanye mugende kuramutsa ngo urabugumya nsonze urabugumya ngira iki turi ni ko usanga abantu babayemo cyane cyane tubanye mu mihanda ugasanga hari ugushavuranira kudasanzwe kuri mushavu n'ururimi ruvuga ibitabereye naho waba witonda rero naho waba ufite urwo rukundo iryo soko rifasiyo ni nyakuri abantu bakaba babibona ko mugabo hagize n'akadodo kagusaba ko bacaba kubona ingene uvuga bagashaka kubona inyifato yawe werekanye muri icyo kintu kibaye
nubasha kumenyera ko mu byukuri ko uri umuntu ufise urukundo kandi ufise n'urufasoni rero ushobora kwitonda ushobora kufise akaranga abantu mu byukuri bakubonye ati ni sawa ariko nibakubonere igihe habonetse nk'akantu cyangwa umuntu agushavuye

0: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Ah, kubona ndumu boss vrema. Fise amafaranga nkaya. Nkaguma nk'ubuntu bw'ubufanta, ubuntu bw'ubujibu sosa butera igisukari. Birababaje. Ubu rero ndatoya umugambi. Ngiye kuza ndaja mu kabare nkaha ba boss baja. Nze ntumako primusi n'izindi nzoga. Cha ntumako ni fanta. Mbonye umuntu anzi chanshiri ifanta hejuru yibaze ngo ndiko ndanywa ifanta ikiyeri nacho cenda gishira munsi aho nzoba ndabishoboye pe ye ehujya mukobwa vrema yo sister ngo hano ngwino nkubwire vrema sister witwane
2: nitwa bacemwo mbahanyene
1: ah bacemwo nanje ndi boss vrema ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tuje hariya kuvugana mugabo ho bacemwo ntuzobivuge kuko noba ngo we babimenye
2: cyawurira ku mpandura y'idibumbi majana tatu ntavyo nzovuga kweri
1: ivyo ni bisanzwe bacemwo tugende dusohokane pe
2: yo bosi wa musitwa muna na waraneinda
1: yo bacemu uramana ukuri nukuri ndagusabye wikibanga urabona ko ndo mu boss ngiye kugusinyira imiliyoni zibiri hama ubyaye nuwo mwana nzomwiyandikisha ko nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo bikibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero
2: aho ndavyemeye nzokubikira ibanga

Radega kiza kwisoko yukuri akaririmbo ni hari gihe nikakorare kurikira Yesu ngaho mukarambira kanezereza abagize uwo mugwi kongere kanezereze nawe uhitamo ugusenga cyane mu gihe uri ko uragerageza nkuko Daniel nawe yabikoze kandi wone ko yarasanzwe ngo abikora ntiyasenze ngo nukubera yarashikiwe n'ibyago cyangwa namageragezwa. Kanezereze rero uri kurankurikira nawe uri ngaho irugazi kongere kanezereze nawe uri kurankurikira nuri ngaho mu ruce nawe uri ngaho hasigene mukarambira ngaho ho mukirama nawe kakunezereze ngaruke hano ngaho mubimbi name kabanezereze abari ngaho imaryazo name gakomeze kubanezereza abari ngaho mukinama cha mubimbi mutaramanye natwe abari ngaho mu muzazi mubandaye mugira ibihe byiza hamwe naradaya gakiza ku isoko iku.